0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo.
1: Mambo ya kutuletea vita Butembo, Kondo Burundi, Lubango wanalia. Mnapenda watoto wetu wasiwe na usongo, kila siku tu ni kupigania dongo. Mnapenda tena mkuwe na uongo. Nyinyi msi

Nere nambia vihika baba kula hako na uwa tumiko. Nere soma ta muda kidogo. Tunamu wa. Yani ni utangulizi. Abenga babu era. Setu leha noho kwa bulde. Nebu sana nachimu nebu rene soko. Setu ndewera nyumuli asa. Neka munutu kinyo maete lakini itu avere soloma. Maisha ya mwanadamu. Nereo tukanda eratutia okocha agronomia. Doktere aviri tuka abiyakata erisaya. Isare mukano okoradio. Ne chisalala. Abo si obonabu arite tukanda shanana abu muli omunja. Tuwa kukutia ererema. Itu munduaka itukako. Amarema wakutu utu tukatuwa lushomuchi. Itu irawo okolo ware. Tunatengeneza kwanza kwenye tuku. Kumunja tukasha chisalana baba banga ngabani, hanyaba ihandeka. Aba ndabanayo wakata kulevine shomboko, ndambike ndi hika, wasincho kubaya hekemboleo. Kundo munja na kanganabe karasi hini na minya doktere nga kibu atichi. Tukandisha hayo mwere nga lendi, tukatasha hako endelisha emboleo. Tuare ya matimu amara amara, kumbe butimusu wa Eso wasumbabu uwen kumbe nye bambili. Tukashe ya munja na bakashe atakulengeti. Wandunga fulani ya bababa. Mukende ya tuwebewa emuasa etuwa ya handreka. Tukande shahali tukolushomwe esamaki kumbe ya banyinga hana kagaluaka. Ake set. Tunamuwa okumizi sita. Kariendelea au zaidi sana haki ukuwa. Chikata kiribu ya chitichi, na mabu weraho, ngaho mwalimu, tutasha toka eriendeleshe, lakini ni mwagronome, ngarema,

kipindi. Maladi kronike ni ule ugonjwa wenyewe una kwasa unafanya siku mingi na unatembeaka pole pole. Na unakuwa na makomplikasyo zinakuwa grave, zinaandri na katana na moro sana sirtumo mwire jo yetu, na zinaombaka zinakuwa zinajulikana mbio, na ifoku kuenda pimiso unayua mbio huko na shase ya kupona kabisa. Ekuwe depistage ikabia feble, ikabia feble kutsebu utirekuwe yeri tunzo bukoni. Tuende tukolese depistage yo tuyakole benzame oko ko centre d'expertise eye sho maladi kronike. Kunde sa tuki kolese depistage yo ugonjwa ubukoni ubukuba ubukibya buke omumuyi. And pwe yo tukindikaniriako ni utafauti obo buli andre depistage ne diagnostic. E diagnostic ayo iyo baka kolayo eka esa ubukoni waberengera eriendo okunani okulupitali baka kusilte. Me depistage iye baka kolayo asa tamubere ne musamble marche ndeke ni demarche yeli prevenir kai prevenir okushukomplikasyo shangabia. Tuki baka nire na kundi importasa eye depistage. Eso maladi kronike eso si sese vya depiste shika kunduro okosokomplikasyo sili grave, na eso komplikasyo eso shika hiyaya iko konani oko vifo noko vindu vali grave nga kasere. Example hypertension eyo itabia depiste shuva ikaya andrene insuffisance renale kutse paralizi apre AVC. E depistage ika permettre remettre à place traitement eli prevendif eli protéger ama organo omo mubere. E depistage niya maana kutsevu, niya maana kande niya maana kutsevu. Tunemu ba sasibize mumenye kwanja eta desante kunde vandu vanene baka permettre liko ale vinduve neno mumuishi basi esante yao eta desante. Nine mkwantu tukaba nikomo omwaveni Goma numero 9 oko centre d'expertise maladie chronique Marie Reine. Ngendo subo mu definition ye depistage. Nilia bonte depistage ni technique ye santé publique eyo ka permettre abandu remenya neli prevenir ama complication eyo mamuberi. Na depistage ika identifier état de santé na ika omba mundu na kolayo oko debie ye bukuni. Tukende buwa na noko endi.